0: lafu kundapata mazi.
1: Kuna zapi ya, kuna zapi ya, kuyera kuna zapi ya, tuwakali jeri kwa kuna zapi ya, ni jeri kwa kuna zapi ya, kuna zapi ya.

Maisha ni mabomu, maisha ni mapana. Kala kimizire, ndo usizone kuna mana. Hosi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga mo